0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kalayene mu cozinha lá, muna no. E ropela yo te possiva sha. Me pari pari matapa que nera ka kinapi amuna ta dentiala. Que ni que não mape a toni kuna yaka nari mukucho mutokwene. Que na yo ichana yo yaka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene. Okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea ya muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Uu? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doronu o musika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinya kukunele wihika yue ikulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipe haikumi. Sampora. Ayu, terekeliwene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeliwene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyu makanto. Oterekeliwene ni makato makambene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, ote posiva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, na chuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Murei hopa sauma nari ikiti ipiriti itapara kwa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha okalaosha ni ochunanasha.
4: My sabor, my vida.
5: Itanto amor.
4: My vida, my sabor, my vida.
6: Nera nechela kaiwara thano sa vosi sa limitala sa kumi na thano na pili ni uri ane vakani kano sa wacha pama murampane.
7: Radio Transito.
2: Moni, manaratani hiva ni mpani lahu o ya murampani. Kine merera uwi mwahola, onna tepa o wapasha ni maru hoye, mutekwa esimane la weneraru, ni yahu oloja, achu anecha ni mecho ya yaka murampani, manaratani ni wavi ampani la ya ovarrawu, wawi ehipajiwe nari ehikumuliwe, ni mikukuja nari ijika. Achu anche ni washaka, anya mamaburu waya antumihiwa yamo, nare antumayamo, nare anlapayamo, nare ambupaikayamo, puyati, nare maskolane, nare mapuru makinako. Wawi eko kwanyi here, ihe iliso chunea. Akinako anjamo espiritale, wawi ya sase makalelo o hiyana hiyana. Masai, manaratani ntuaye ni mpanela huu ovolue la murampani, wawi nko kwanyi here miteko sawi hahu, sava ni hiku nte ni hiku.
6: Wakala ila tuwa wakalelo aweje la murampani achu, hui achu parampa.
8: Vano asin nakala aneja ni mecho. Sinto kumiano, variari wa murampani. Aju utene nineja ni mecho. Mashi, sasa, waweja pama wa murampani. Asinaka, nikaleke oweje la mono wolo kwana, nejaka murampani. Nikaleke oweja oseresere warampa, hiya veri warampa. Nito, na kwelaka we, ni mujupe rampa, nikaleke sasa owemela, okerekere warampa nrahuo. Ninkwela njupele mono muke na mkweni. Nikaleke owemela, nivarira mono wolo kwana, nivarira mono wotiana. Nikokela nivarira mono wolo kwana. No na we, hiyavo ekaro enravo o mwata o echika. Ne mono wolo kwana, ne mono wotiana. Hipoti we nereha hii. Ni vire au ni mchupe rampa. Yaka mwono muki na mkweni. Ni hikaleke au mchupa rampa. Uupwela pa hii. Vavole nechawe mkarekera wa rampa. Uupwela haa. Ane sale riwe kinkwala kasi lihe. Uimvirari pa hii. Wanahalu pitiwa. Ni to variari va au mchupa rampa yola. Nakala achu apili araru asese. Ni kaleke oteno palana mwono. Ohia muki na ujuliwa mkwawe. Hoi. Ni kaleke o palana miaono. Mono wolo pana umparla mkina nkwene, umparla mkina nkwene hiha. Ni parelana, ni varia otene mono wolo pana, mono otiana. Ni kogela ni varia mono wolo pana. Ni mchu parampa wa moha. Wakala mkina nku oholo mkina nku juli. Munera mure achu asesea tanu. Poti ore karo kina nkwene, orana muhapaliwa. Mona karo karo otene puruma. Unahalo upurumea varia ari warampa. Vava moha ni moha unahala wihaye, unahalo pitiwa. Vano munera mparelana miyono, mchu paka wa moha. Rampa. Mukena mono aparinle mono wa mkweye. Potu rana muhabaliwa ni ikaro. Yachu potu ya ate veri wa rampa. Veri wa rampa. Hii eparo vira wo. Ne. Olo necha ni mecho. Ne ekaro. Ne nachika. Veri wa rampa. Hano mnene. Potu arampa kina mkwene. Nino wana veri wa rampa oru vomanasi. Emenle vomanasi. Hina avon rota na vira veri wa avali. Entao. Hina na mchupa karampa ole. Arona muhabaliwa ni ikaro. Hii potu wemela veri veri wa rampa avali. Nsuwenlewe oholo. Potu vire karo. Ochulin rahu. Potu vire karo. Henry Vava. Na meji he karo. Osuela we. Mika afintaka we. Kikalompi tamchula. Nkinya veri warampa. Tenka ayo mono onre yeo. Ayo mono wotiana. Achamele mono wotiana. Ola thonra oholo thoki na mkwene. Tenka ayo mono wot. Vano veri vava havo. No wono onyavo.
2: Wawi na kaso pihe malavi anamwene. Asipapa ni aholo ili anamwene. Ea yako skola naru mapuru makinako ena panla ya varre pama. Ya hole liheri ya kawawi, achiale aneja nijiga, ni mitututu, ni mikukuja, ea akumule anamwane yala. Ni achuane yala to, ena panla waji jimiha, achu aneja ni mecho. Molelo, so tsene naria huno tise iha. Nini kumane, ni hikuniki nako nno.
7: Radio Transito.

0: Tirene, holima, holima, holima, nadima, wana wi ihe, inakai, wai kargo, so malila, hi hanlewa, nahala wi hai, hi van hi romele chun riva, nehi paho, katamuchu nehi pawe, elukuluku yela, ihi paso hi anakina, kine mera wi akuma, anampakana koso, akina ankirati muskritori to akuma, anala kanyama jankaraya wewu, yire herekela pakamte kosaya. Amoha moha to anlapa vate we, waka vira to amusi olapa, olapa wewa. Linne merawi, anamu yire herawi, eo musika, yatu mea vakani wi erwe, hepakeno yolya ya wosi selo. Helu kuluku yela neche la mitala makuma sese na sese iwara tanu nararu sa wosi selo. Nyumu hinla pa narito mukiranti helu kuluku yelo ani muhinera mteko ho mukiranti helu kuluku yela nga kuman vakani mwecheche vakani mpiro mchikelo ani wona wi mwati telo kirati hiha miupule suona nara ina halu ramuru manyo
1: ya bueno
0: Ivano Kumato, Namwe Chan Romolo Kwe, Salvador.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baita na miwana, jubo sida leka, lea kapa dhifugule unambeso asika, chita tu na Radhi Msambiki. Iyo jidikalaga di meume mbesi, ninga muzili nda munusika chita tu nukana mbasa wa isi no zamani. Vatado, wanadhi unamakana jile unusika shana mwye soko na njimani ya pebara Msambiki, ni yeli ya gada buno. Wila nifuge, sabwa labonina shano vina nasumani jile nukana mwye sa mwino funo kwa separa di meume wa isi no zamani. Iyo, notha na vatado, makani na mwye sa ajile ukuno njimani ya pebara Radhi Msambiki.
2: Oye sana ozamani.
3: Mabasa amba yonyo maki tatu na maishano.
2: Oye sana ozamani.
3: Okuno Radhi Msambiki, Zambezia.

0: Nandubanivine na mukwao vi peno kaya ninga iyo no guardavine kaya yo guardavine
1: ni basa tini basa
0: ani basa tini basa woyo polibu kala pampadoni mukwao vi na gu onja na woyo noza au koselo bo kwalker para wila ye na woli
1: onwe nga dabure
0: woyo onwe nga diwe wabure ya tao para wila ye ni woyo koselo ya nchibani ye na wali
1: ye na kale mwese ya
0: aha tao eso zino padua wene njera
1: ayayayaya mwene mo Ona bumuselunda na kuleti mwesa mfanyo nyumbani ya pewe rat msambiki. Dungu isu nsanyo dhanani, ba ni mesiri olimo dha ube ukana mesiri njene ya laba na kuleti?
0: Mbo, mio amesiri anemina alieli. Se alieli. Voroma daka na amesiri aba ongono aba mwe, aba le osunza na jibo.
1: Voroma na mabasa.
0: Voroma na mabasa se. Ntao. Depois badi baoni lemi wila diroma
1: uno
0: bangono witwa ne
1: ndao malo pele nagua
0: everything ndao ya badi ya vina ovuru na jibo za ana mebaye nagua za kosiwa na ana makasanya dungu aba kuda briza kuda norti ndao parome lemi wata mela vina buena kuda briza kuda norti ndo na jibo di kasanya za na norti obe na briza
1: se Kota kuleti, muzambezi ya oinati uiba, mpako vano vani bewe vina ninga mwesa. Naona ukana andrebu gatiki na ninga aesa aje dhe la kota kuleti ila miyo kovodhea ga defianga pale baitha ga dhe itamanga valiti. Na tikine valiti ninga aesa zambezi ya.
0: aesa miyo to, te deshdi mromele miyo uiba, miyo nwa tikinia aesa mejmo.
1: Bani bani ana tikine badidi wila miyo kwa vodhea gadifia boro ninga pale. Aisa mzambezi.
0: Miyo.
1: Ani bechu wabu makamaka.
0: Everdadi. Miyo voro ma damu tikine cha badidi diyo kwesti. Se intao depo jibona wili badiga mtikine ya kostansio.
1: Kostansio.
0: Se badiga mtikine ya kostansio. Ate jibo zi izasun za miyo. Kesele esele zoa sanza
1: kostansio.
0: Da sanza kostansio. Na dio questi na nilo la ta veri então mio ya je posible ya badiga sansa memo badiga kalanga saga ate dan kala o casting malta 2007 kaenga mo banini o
1: ile ya ko sanyo mavula no uiba
0: é verdade que ele ah mpule mo assistir o vídeo né filme então ele né às vezes
1: o coelho a cota culete bai
0: Ah, io lo vi kaka mom, kashi ngite o sanza so
1: aisa. Ah, gile bire movolo a musipeni, lova maningo ne bale ne vino mango na gara kalmisa.
0: E lo volo a wena to
1: bale. Bonanga wale mutipa wa arma, oisa, insaka ndentile.
0: Mio masake na bo. Quasi e kalenge lo boya wila muluku yo loga wila we we o kalezai.
1: Dilao ya jiji.
0: Dilao jiji. Ya bikala janga jiji weneja.
1: Majuno ko elwa gavangono vila wiyo chetie bangono obe kunaruma sabadu nguza zali nati vuruani wa baridi.
0: Bo mio muromele mio okosa wiba jibesi. Dino ko elwa ga danko dino ko elwa ko carnaval ni so malabo ina ba kadina ko elwa kana
1: mafina jibaza za hazi naziwe ya validi misalu za vina za hazi navuru wanu ya validi
0: ever that
1: nibakota kulete
0: kwazi ate ki enti yina ku jiji ya wila yodhwa ba produsan noe ba produto nubuko sa jibo entao weo unando bani telefoni ni mwapra wilo lansari jibo esile agora a produtori vina ku aweno o ajudar ponya gajibo waza gajibo jile
1: Wele vue.
0: Awene kanko sa.
1: Kanko sa vena.
0: Ha, awene soba shtozo wampule. O kanta ranchi ya munu wano kwe munu.
1: Baito ni fio debewa. Pan lu debewa. Wana yu wanami wabangono vila mwa mwedie mwye sodu. Nivuro na dungu bili. Dikala uthingi zine validisa wa dhenda na mwye sodu. Iyo kuno nanga ni tembira thana nai. Tambili leyo za mwye sodu kota kuleti. Dikala uvi udebewa.
0: Zikala.
1: Kumatuwa ni dikala uvi zinyo.
0: Zikalo.
1: Zina tambile yo vina guwa.
0: Neloza na maji. Eso si so za masaka a...
1: Awale.
0: Kaya awale. Munduni. So masaka munduni. Se soki miyo dirumilo oza nesi prawila ziroma. Aha, esi zirome.
1: Ekala. 24-27-14-87-91-12-65-7 24-27-14 Nonasi mtito ila mloge na mye sodu Mye samuswa onda na misa lulingesi Nyo mnuna modave isi niba mye sodu Mesu la mnadi, Augusto Mario
2: Mio
1: Oluwala no fia dretu.
2: Okuno pepela pepela nga mnapa wa mimizi.
1: Ah.
2: Agora.
1: Ma eto no mcheza kuleti mloge na vangono mye sodu muswa wa chua bwa kwene. Kamu kamia zento niko seza ave.
2: Nao, mea fali msao daroruma.
0: Na mewa, egumi.
2: Ah, egumi dikana papi mnyandi kwa weneo.
0: Iji. Apa zene jani inloga Oluwala?
2: Oluwala kaka wekuno kuro kocho Oluwala kuno.
0: Agora, odu radio muzima wene verdadi.
2: Radio Msambiki so, mambali.
0: I so falta fia gabati apa le bati apa le. Enche me rumba shu da terra. Ate koze aga ina gan fiavo.
2: Gajo ni to.
0: Ah.
1: Gamene so gush.
2: Io gi da fare mtamela yene.
0: Se nota malela ni.
2: Ah, no jo da nyum ni eta mi sambi kazi ni zo komta wi wada mloka na to ya gamba da gora pelo. Si mata nyum i baga mloko ta buru wala ka pelo kai na mula wala ka bari ka kal kam na wala na da diwa badere tumash. Ogwa vanya pa guarda se badu mi badere tumash.
0: Nota malela ni. Mio no na badi zo kuno medi mfuna wila nyuya mudiwe temaro. Nona jijilelo kwa wila we maski ogule parato ishwa. Anti yo jela mo primero Eno pañe lo sua, o wika manje. Da me di funa nyu mudika mure, mudisue. Ba no na yo vota kala mno.
2: Da ino no la ganima, di go so kamru ane, la gege da ringi jo bar da ora kafir porque kafir kana kana tu ona ko adere tu. Da na ba fa bugo ba sa so be, ya na kunya bo mana pa ganima. Ni ba dere tu na da papa brigado.
0: Eh, ver, no ta malena ni.
2: Ya ba papa.
0: Obrigado.
2: Toma ba tara dar ramaj. Un kwa domingo adere tu pa.
1: Na mje da tona mwenye wa elabo ya vina. Mazambo arama loge ya mutipo nukule. Na afna ni mugade vina ngani?
2: Nada.
1: Elabo ya jikane emelele. Iyo waka mugadele unga kusweza. Ni mugade vina mazambo ya elabo ya?
0: Mazambo kangwe.
1: Kikala. Zona, iyo nigana viuza na mitito. Nyuma ni apewa razmisambiki nyo ni vuruwana. Poru kosa ya kene kosa ili agushtu mani. Ikana meokule vina kwa mwina guwa. Baani, unda na uvipe eno. Mwalo fia. Halo.
3: Kwa vewa, abdi ya nami otena radio msambiki. Kwa luku tumu mpenye mgaro wa mjira ni. Otewe mpenye gare biladu.
1: Ah, nyo mlogo ovi?
3: Mio dinloga obaranko. Nyo mlogo na 94 giga.
1: Obaranko o mwakiwa?
3: Nada. Omkuba maji rampa di ulene anjeo umakiwa.
1: Ah, omkuba mazwago umakiwa.
3: Rampa kumkuba mko adwago makiwenta.
1: So baranko malo voloa. Kambe ni mufuna mloge na muyesa. Olukuno?
3: Mufuna diloge na.
1: Baito. Nomba yadha mchito.
0: Egumi kala openo ko so bravo. Belua so bravo. Ne?
1: Baranko so mkuba.
0: Ah, baranko
3: mkuba. O baranko. Wana baranko.
0: Se. Ndoe ni munona muda jibo. Akala muvuru wana.
3: Jibo do vuru wana.
0: Se.
3: Mamie otipu anya. Wirato ginota malele wera mlogo akale ninyo.
0: Nota malilani.
3: Na vete mulugo ole legeni, muna mkane gejea, ubu wela vina, to mulugo ubu wela legeni, jibo mwiago songolo vina.
0: Tabo, nota malilani. Agora kabalive kubapigiza ile, prawila munisue.
3: Kadivale?
0: Kabali kamuiwale, kamupuruani leve kubapigiza ile, inga buruana, inga bopuja.
3: Nada.
0: Ah, tabo, no. Nota malilani.
3: Mundana jibo dola ga, jibo dola lili ya mtule ya, atuna rimela vina atuna okuse bila egane ewene ndamun ona kala bola gana sha
0: obrigado nota malena
3: mulugo kubare lene na mulabege me ata songolo
0: obrigado
1: nota mala branco umukuba no nawa dago makiwa yo kunde un romile mopea luala bandoa umukuba ikana vuda na vamonovango no wiba wa mesodo shota

0: Muye sofa nyo nyumba ni ya pewe radha msamiki ni kana meo mina ule mtitoni wila kwa sepali ya mabasi
1: Radhi msambiki
0: Mulo gaofi
1: Argentinu
0: Omuyamu Omakivale
1: Omuyamu makivale
0: Ah, kambi makivale wadha Argentinu
1: Iyo nuo nambana Vangono vangono sope vubai
0: Ah, kate
1: Kwadre tuweni
0: Kumala wene
1: Nami ba dungu nusia mufanyi lila
0: Mwinye ya kudula hapa
1: Tare mwadu vatre ni vangono
2: No tamalela ni, egu mi
1: Nikana, pere mna mudivina
2: Se, iyo sao nipuna nyo muni kambure. Pale ba bali ba bure, muloge wapa kabakali.
1: Iyo verdadi notama alela.
2: Se.
1: No iwa vadiri dungu no fia mpunzo pia tepila.
2: Ok.
1: Ukalada bure hiyo nikaloga, dungu ito mba nao nufunya.
2: Ok, ta.
1: Entao dungu no nifia dao na maru dao, ziva rofasea, karina makani. Iyo nipuna mwenye na mburu dhulu, ahoga ya nitu orti, mdoge wa mgeba ufanyelela. Tawene.
2: Notama alela ni.
1: Obrigado.
0: Otamala Argentino, duale muyamo. Ona makivale na miwamudima wadi Argentino. Kani vae kutukala ya masikotene. Ujima nijia mabasa.
3: Miyo.

0: Velua Abdulino na Kadinga Guluani Badi Declay na Shandu Vaisaba Provincia Zambezi Ovana na Miwadu wakona kumi landana do paru adamponom Zambezi na Ichuabo Pasukoro vino landana do tiano tiano ukono njimani apewa na Miwotene Mwetene bon dia
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
0: Do paro da Zambézia, me desse comido membe subo no assica de teatro na minha Domingos Alberto, ni calen o vruane, ni roma na mucelun loga euila, oíqua nona moana ua niburu odua daca comido baliwa, ogueliwe munazi, sica tipo siniqua tino pebane província guinea Zambézia. Moselubu olamuliwa na mediko onangan lamparobule wa egumi winu wale opebani Ivanildo Vitor wakene. Onloga yo ila muna ziobule mugwela ani o mugwela mwano lewadhaka kumi vene wafiedhile okwa midhene dhigweliwe muna zia na obure nobule. Nona Ejingovi epaduile murda wo malaua sede ya nikuwa tintrino pebani provinsi jino ya Zambezia. Utengo wanaima wakonla machikwi zana na makuma tana mararu. Aba adhaka tanu dhobaliwa. Nona anelo popiwa murobwe uokumla nereda ya musebwe. Oroma na sika ishano sumani gino labili umabasa natidwe makwatini mane ya provinsi gino ya Zambezia. Awa basa romo tidwa sika chipo si na wana logi arumi otidwa sika chipo sumani gino labili na vina nelo pata makwati manaininga mukuba, lujela, mopea na nikwatino luwabo. Meli kushefi ya provinsi gino ya Zambezia Isaias Marcos daloge sitha wila upopio wana imenaba makwatina bavina guwa. Mpadwe la sabwa ya uone ya mwaa dhipatwe anaima yumwenegi na upatwa makatami yaba a musebwe. Medku chefi provinsi ya Gine Zambezi ya Isaias Marcos onloga ya wila. Nona maarama basa ina bafuno tidua vina upopi wa anaima yumwegi ya dhaka tanu. Murobwe onkumulereda ya musebwe. Ito miwa anamawani wakwa la mutengo wa mazana makuma tana mele. Nona aba amfuno kamiedha mabase na aba opopi wana ime na aba miruda na makwate na aba manei provinsi gino ya Zambezia. Anaduwa ya aba tumi uile diya mabase na aba ba amwene amuruda na vina soki wa anamawani abala ni vile vele otida mabase na aba na vina kudegumi uila akamiedhe mabasa ba uyede na mikalodhofa nyerila. Anama sunzia, bala na sunzia, andimuwa na azo mbwe vodoloka na mididho sunza nsakana wa. Apa nubachu wabu promisi jino ya Zambezia. Anodha adaga ya wii, manivuru anlaba anina. Nona ankala oyeva eva na vina dhin sunzia anitha, dhikwara nyuwa vadidi dha sunzi waga masaka mduni. Aba mazuzumu ana, anama sunzia, aba yumu enegi loga na sunzia andimuwa na azo mbabala vodoloka pura nsakana wa no sunza. Nona aloga sika chipili, tengu nzilo apa nubachu wabu. Wafuglu wa suma na yawasu mzia andimuwa na azo mbwa ivodhile o songola na basaba nsakanawa. Dhaene, anamuwa na aba anuzuzuma. Alugagewe mbasa wanukana makata miyo sabwa na unadhingi dha dhinsu mzia ni dhi kwara nyuwa vadidi mudhaka ntarudha mduni. Dhafanya la wia kane dhitagano dhina dholabana masakabano. Dhaene, msongoli wa mpara wa nlelo ni kwa tinachuwabo mpuno Mzambezi ya Luisa Sani. Iene ona ila mazumu haba bamakamaka na vina wena noziwa ila esina mnofanya ila ozumiluwa na ukwala nyovo maguva. Dhaene, iene ya waluga na miko mudharadhi Msambiki, ononda zuma gavine ya wila masiki dhawena makata miyo jomba na oye vaiva manivu raba ulaba na nama sumzie na haba. Vina anodha zuma gana otawa wabale ya ansuziwa ya nonaka la gavine mazumu mena. Vakomonda gana muselunloga ya wila, muwa kumkamidhuwa na mawani otiana otiana mbuduwa mkoba ni mwanama tunga na kamiedhi. Nono nodo kamiedha gavadidi mabasa au kungi wa mipala dha mabasa, provinsi gino ya Zambezia. Dhaene, mipala dha na matunga na dhilitha na matunga, dhinokunga mipala dha otiana otiana na miburo dhingi ngana gawi aifie do kunga miburo machiku 10 na mitana miraro dhama basa otiana machiku matano dhone ile muyaka ni evirle dha ene ma dhe tete nda enlogu yawi dhu kungi wa yake jino miburo machiku 10 no nani nakuli la maprosentu maku matano na mitano dhe intido mabasa otiana dhe kamia dha gavino jomba na wei vaiva ma ganyo mwilabu msamiki makamaka provinsi yune ya Zambezia. Esi dhe mpadwe la dhaufugu wa ora mea wa ganyo na miburo dhingi dhe nkungi wa dhamabasa sabo ya nikami idho linda nikosiwa gana okami idho wanamua kuabali anleba dhawa dhe mfuna nukosa kumbira gani kami idho ntivi na nivai wani ulele na mabasa wa obu mselu alugi wa na musongo lonedi ya dhampara ubule onsunzi ya dha ganyo na okami idha vina mabasa provinsi yune ya Zambezi ya Maritha Jordan. Esa lado padua da provincia Zambezi ya midhi sikumi dhome mbe sumu na sika chitatu na radhi msambiki. Bondia, dhina mnilufurana na miselo mzambezi ya rika kuna mirana mitala mitano kuro nyumbani ya na miwotene ya nivuruana, msambiki na dhrabo doko bela. Nikalema mwadha dhingi mnilufurana vina guwa dhiga kuna kumina mwadha na kui umaputu, anadha na vivatado, ofana dhviraga mitala mitana minti. Nikalema mwadha nda gana vidhingi nyumbani ya pevwa ya radhi msambiki Zambezi ya na echuobo ili vatado, nota mala ni mwotene.

0: Anselmo Ralph na Anselmo Bukani. Mtito Roma bondia magumi.
1: Bondia bondia nyigumia.
0: Iyo ni kana pena nyo muloga uvya nizina niyo.
1: Niloga kuno luala di ni muloga na Jaime.
0: Jaime.
1: Si.
0: Katunga ni zaabu kuno dabuno labo gani. Labo nganti banufu na ujina matanga.
1: Wakani ajaka di sobrinyo gamwezeji ankala muru da ubofeti.
0: Bofeti.
1: Si si.
0: Zakanga sizobali wa Jaime.
1: Ankosa 23 janus.
0: Muselum tieda.
1: Muselum tieda komunga yene manampao ibabe ukwa alena mama ya esao dafu na kale mulubwana zilu komu yene mulubwana uroma kuidarana pao ibada chitiwe yene.
0: Kumana moho?
1: Ntawa pudera kuidari vina mulugu wa gafunana.
0: Aha.
1: Mumbaiguru.
0: Mumbaiguru muka miyada varidu ila de tenzeri na mkado fanyo na mulugu kevon la davina.
1: Obrigado.
0: Otama lani.
1: Obrigado.
0: Oluala kunde o. Posto campo Luala vano lindo ao vieni pena. O Tito Rumo kule na mewe o monoga ao vieni treninho.
2: Monoga loco no MTPA.
0: MTPA banu logi una.
2: Hey boy Tony, Tom.
0: Ah, boy Tony, kambe umtepe ya kumala wene, labno?
2: Okuno kumala wene, okumala wene.
0: Ambala na funyani?
2: Ambala ni ya, okuno kazi ogezo zivala nada.
0: Eh.
2: Okuno kadinao na ukwenye zakae.
0: Aha.
2: So kidinao tiyeza hapa lina ukwenye zakae ndabu na dabu no?
0: Se.
2: Iya nada kada atuwa zero tambe.
0: Mm-hmm.
2: Kaya miyo bugoma venevo?
0: Nde.
2: Basi.
0: Miye vina nota mala ni?
2: Obrigado.
0: Yama. Yamba. Yamba.

0: Wanemo detena davu biwa di budu avatado manyazo kambe ni mutito ruma magumi muno ka ofisi na ninyo
1: na kusina nyo lo kafu munyasuji
0: munyasuji muno kaganiani muno kanyo
1: gonyani
0: gonyani nilo kaganiani
1: muno kana Alberto João
0: Alberto João kambe ni davida muno banu na kona dhaka ufune mwila marani
1: ufuda kamuni na kani ya zaka suna ulogi ba tena na kari ya zaka na kari ya zaka davuno akari kende ni
0: Eh. Utamala ni sababu kose pale dimeje mabasa ya mbarani.
1: Tawe.
0: Yeah. Gonyani kunde,

0: Chitoruma, mwagumi.
1: Munoga
0: uvia ni kambe nizi na ninyuhuma kwa vene?
1: Munoga sani sentro kuno gumakulu.
0: Ogumakulu kuvia ni?
1: Okuno likuare.
0: Ah, kwa dhe tuwe nishwa alishandre?
1: Okuno kwa dhe tuwe peno kwa inu radio.
0: Iyo vina ni kana. Nofia dhe tu uko likuare wa?
1: Okuno kia dhe tu.
0: Matanga na buno bani?
1: Okuno kawona kwa na yaka.
0: Nukuna ni kosa za vito?
1: Kuna kumea bada tena kwa yaka da kuna kwa mkini.
0: Ah. Anya malo chamera.
1: Brigad.
0: Rota malavina.
1: Na.
0: Yeah. Nali nalshandri ulikware.

0: Aito hwari wiba wa aya sabakani a chimi le yo mutubo mwini adhana jibo dhawa obe yawa ya mpubula ni igwadele wangunu wangunu mabasa lizu ni chua wakadho sogoro mbo kusogoro vina kanati mdu ni uvana aname ba enje anako sepa dia mdundu ndobu uvana ni mobe Nameba Fenisio Miguel odu kosile padi ya Mambasa akewa Zambezia ba padu ile muhimu sana provinsiali ya Zambezia vachuabo mweni jibo ya ejijikani
1: Ela po enziva Bulimwana Pamoda na babo na mayo

0: Nohemma, boa tarde. Nohemma, boa tarde. O se kwa pa mo kemer wa wonder wa mahanyu ano ne mi. Nyu ano ne mi ba. Nyu ni hi. Wana windri wa e lindri wa ra rundri wa sheshe. Nahala, nahala wa sasa makare lo. Nahala wa sasa makare lo weja ba moha. Eya pronto. Aiwe. Ansa moro mukuba. Aiwe lelo ni guna lipa. Ai lapso vetenami vava la pura ya mrejele. Ana Musa, malaika iwe, mwana suwe la komandanti wawi. Mate kini kutene yale, yawe mesa apocho amo viteli. Tio vetenami, hoye nka suwela. O suwela honaka melampuro. Nyuano mokile la hiha mokile la nyukote potamada. Nka suwela. Miwa kasuela puwi yehu yehu. Na we mesa pocho ya la movi tel hiva hiva. Yehu yehu na we mesa kasuela wawi. Ya narwa ailapuso kopelo vetenami wawi ya we mesa pocho ya la. Hima shira. Ginalo cha shina. Ginalo cha mavetenami ya la. Anamusa malaika na alo jaya. Ansamura na alo jaya. Yale yale yale yale. Uma murima yale. Yale yale yale yale. Muhiwono hiha yale. Kasope, momente kusa hiha soshe kuwa. Akala lipa uma murima. Ekalawo alipa. Arion tamwene. Ekalawo alipa. Hinachuno nona pama. Ekalawo alipa. Ansifilu nmite kusa hu. Masiporonto shbuatardu wa yola otele.
1: Yeah, boa cena, DJ Gostei. Anyo

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enrowa mwayoja na arimahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahala lenye.
1: Mungewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahi kalono sopo ni mahi mulapene eturwa.
1: Murapie pama soya nyosama kuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weywa.
2: Mwurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kole rato onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona mukunele pama yoyanyu nekoya pama yochampu enewi ohimorele moso nanara.
0: Kole ra ereche ni pap kavihiriani wi ahalenye.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida
4: e tanto amor.
1: Mano, Edu, Muna,
6: Miano,
1: Caiora, Calaíê, nem a cozinha lá, Muna, não. É roupela, eu te posso fazer. Me pari pari matapa kinera kakinapi amunatale ntiala. Kini kina mape ato ni yuku na yaka nari mkucho mutoku ene. Kina yao ichana yo yaka ya mahuku uchapa.
6: Natale, wakwa ni yaka. Maria, soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakale ihopa mwanaku nari moje. Eparo njiwa mahiku utene, okwele yaka.
1: Ku, mpani, mahiku utene.
0: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku, narmoje. Moja nmwanyo ekwa hati kwa hama karano, we mulipihe ikuru mwa muse yanyo, sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
1: Ahe.
6: Wohona erumusika, inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
1: Uu? Ehopaya mkonshe la tore?
0: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la toreni omusika. Ekwa hati ikwaha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
6: Henko. Wosila wini hakumvene wapea. Mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopaya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evi nyaku kunele wihi kaiwe ikulihi. Onakiwa?
1: Ai, kinaiwa.
6: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu terekeli wene.
1: Ahe.
6: Evi nyaka baba, omuasikele mpaka so tene cheche. Evinyaka, omohele mochako oterekeli wene. Omoto wele, evinyaka ohele mamahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahale makani omalela. Wamala ohele muipetasa sa hopa munaka. Rapoyu makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yo tene yo malela.
1: Kuuu.
0: Emwewe.

0: hei vano pona ikuwa haike nako nina tepo siyaka maso siyaka wene nina siyaka lo ki wene nakota la va kiviru ikuwa haike nako hei vano pona nina tepo siyaka nina hiya maahyo wani ndakini nyo lapa ate nina mulanya nriki ninja epoma nyanka nakele kinova lucha wepoma vijakawa tukerema tutula kinako kede wibo na pia wibo Nimula pekanyo, mweri wapachira. Mweri wanawili. Mweri wanakenaka. Awani na anavikiwa mkavi hero ni o. Nivano hina akenle ya iweni ni ya wakila. Ni hiku. Ni ya huu. Omali hamiteko sahu. Mweri waneshesh. Mweri wanetano. Mweri wanetano na moha. Mweri wanetano na pili. Mweri wanetano na raru. Mweri wanetano na asheshe. Mweri wanekumi. Nekumna muhane mweru wa nekumna pili. Doze. Mweru wa dezembro sichu. Mwropa nungo kelo wani. Ako kelo kwani. Weiwa arijewo. Arakumana na asinta mwenawa kinako. Asinta mwenawa msuwele ni asuwele mgaraya. Mwakiwa upama ho. Asinta mwenaya. Alopu wanayawo. Masa asuwele mgaraya. Ampanye poma. Yeyo akumaya woto. Mwropona, dezembro wako kelo wani, onko kelo wa matarupa hii. Ama, wari koro wa sere. Mwazi yoko hena tonata. Ha, ikoro wa sere, ewe hivi. Mazi hivi komu, kia mwa mla pao ho? Hmm? Fashwa, kachuna wii. Mutiyeno ohanela to, ohanela. Purika wakula wibu ni, wakuliwa ni yoko higwa, au mejubu tempu. Ewe, lukuruka maru yeyo. Amu ara tanko ha. Ulo. Tiwi nirimvira vonihiku baba aya ya pia ya nihiku washavo. Nivira vonihiku nikinako washavo. Ku ara hallo je chutogomo. Nivira vonihiku nikinako washavo. Ola. Apa wepepe hallo je chutogomo. Nivira vonihiku nanaro washavo. Ulo. Ora no. Henoni hiwi koro yo sakelo lambwa. Nifiravu ni hiku na netanu. Ezimana ya ntero. Mwitiara kuumiha morema. Arufa mgani. Gile liwi kuruwa sali riayavu. Nyo liwa. Manu iruba unku oha kele eto. Pa bebe. Atiara tonari. Kena atiara hoya. Lopu anatane riha ijuse yo. Aye. Awa nyundo mamukumi. Hoye. Kahimaka mifaka mukumi. Kinloji hinerea. Kinloji hinerea. Kavinya kawa kihalo helavo jipo. Niyohole li hiramuwa haka yora kilojaka. Nivinya kawa nivoruele mwasa upanjwa se profesa wa zambeze. Tiwi mshalo se profesa wa zambeze. Kina upanu wa wimu hivinya wo. Paiti koisu. Paiti koisu. Miva. Haiti hiyo na tempe. Hwa hiyo hafa tempe. Kachuno suwela. Ikuruwa mga kenlanyu wo. Mlopo na... O hiya wakula, o yoko havo akulaka, hivi. Evi gomu, ikuroma akela nyulapa. Gakenle, ohoye, rimu yiwa. Wiiwa. Rimu yiwa. Mutena no grati, apajara wisi upwela. Sari siiwa ni yomi. Kahi giva hati veneva warikujeevo. Kerhai. Vano? Nehi muhanile noechu.
1: Hoi ngehanile noechu. Mlopa nanto. Orangu wapabisha mwariye. Hoi ngehanile noechu.
0: Agora. O. Mutiano ohalela. Ohalela. Mieri vale vangana. Mlopa nalapaka. Mahiku meelima rarosi mana. Onrao ntamwene yole awona epoma yele. Ya lapa yao. Kome kie. Anashili haku amula mwawe. Na alamu egumi. Ha? Etonto yeyo pahiru. Anta mwenanyo wani yuwe. Tajiri wiki kuro ya lapa ya wijiri wa kumu. Wee. Kuro sa yaka ya ntero. Arimu wijiri wa. Wala. Awa wijiri wa kumu. Awa hoye tiwi. Mieri sotene hiya akenle. Ya akenle nto eko kakawo. Si yiri wa sotene. Hiya akena kumu. Kina alapa vamoha. Kuro ya maliletiana. Ehani, muherai wihiyo mikilonje, ikuro ya malatiana, I khoro ya ang wuriria.
2: Aten sa woha wena mai. Aten sa woha wena mai. Yagelo rika mai. Angko ka hirno mai. Angko ka hirno no mai.
0: Aulo mano.
2: Muna panan tutun loja.
0: Mano manese mahene.
2: Mukoka le wiwile mukuhanyu ikorwa na tiana nyu yani.
0: Ku.
2: So de pa wibo. Inna pare ya wo.
3: Baba o ya rege no kuwe.
4: Tose na rwa ye ko ha.

0: punyu ana buatar de zina na marowi.
1: Batar
0: dilo puto. Ejere tiere hingizi vela. Radio anyo te pawandwa. Munna chuno lucha ni miva. Munna chuno wuri na radio. Mutanle wa chumo ha. Awo. Bluetooth nose. Nante nkarka. Bluetooth nose. Nante.
2: Batare ro.
1: Batardi.
0: Batardi.
1: Moseri wa lukutori.
0: Bakarka he gubi anyo.
1: Neta bo birigazi.
0: Muri wowi
1: Inlota wana makiwa inwana muha
0: Wana muha wana makiwa
1: Eh
0: Epo mele era Mariano ho
1: Omkuba inwana makiwa
0: Mamukumi
1: Ashika mukumi gaita lokuto
0: Bakari nyu elukuru kwela ye limwe novo rwele limwe mata khoniswe sukiwa ka imagine sukiwa ka manashi niswe kaso opetari na phona ho khalano
1: ke moro
0: nam yo ka mo dimpadato ni no ni moro thonare po do tsuka moro mase nim barere ni ngo tshela ho
1: eh
0: bueno a go re pse lo hisuka o hisuka matakwa
1: mase dingo tsuka ka diwa na nela
0: va va ka tshuna ka bo mase a khana o tshiyare ya yaka wa do thare che amru chorana wili ya yaka wa ka anna kuse fosforo aiwe na pia wibo watepago na pachihe ne rahai
1: sha kuseke
0: ni yau ni hipapa hi poronto eki nako yo hala
1: o han lemoni
0: aka juna wo na possible lo hi hala wechu moni wacho tanu wa kuvene
1: Moni amara kengi ba hamazi ba vala.
0: A kanunu zina?
1: Dona usheni.
0: Hanuno papa ya?
1: Usheni amaneka shpalame.
0: Ah, wamo vila mvunja.
1: Kare muti vala.
0: Ochuwa na muri chona chuo la tata we.
1: Ho.
0: Ndam pronto. Moni wana wili?
1: Moni wana tili anamra vateneri ba vala.
0: Tan nani?
1: Antonio usheni tani sia Marcela. Wanapeli wanatharo ama enki khapelela ka kalamba so so ni na iya ene
0: tani no khapelela na mari nyo ammanyo
1: ama ama ara kana ki khapelela mashito ama enna tapo ke kaviera vanki palle
0: ya no khaviheri ani mwari anyo mukani vano minungwa nyo mwari nyo taja wo khaviheri ani kom
1: za vaya ndeza vaya shaka kalamreta tena ki khaviera ndeza vaya sha henki bai tempo
0: nyo ani minungwe
1: Koko, mtu to unwa kalamba soso di aniza ito bali.
0: Banu ama, mchu, avinyaka vate vasipa apa wano wiki nyo tela, ori mwiroromela. Mutia na tono ona wema, ori zuela wa wimiva aya kala ya nijeli wa kina hala wa kapele laka. Banu nyo wano muna roromela sipa apa nito?
1: Masi, ama raka apapa ama anamuzi dingu kituka romele.
0: Nyo, devi kiwasi ya nikirati.
1: Mukarabara zo numero na kantao ni hale. Dipo e boni e kereti kwa ke no mala momo ni ki balinge.
0: Mo mani ha mwanu muhimudi ha hala wa choka vi. Athe.
1: Kutore ya komandante.
0: A komandante mi va ko thamala bua tarde.
1: Ya, bua tarde.
0: Ya, bua tarde.

0: mwarane ene na mpodi, mwana mukhale na mpodi, mwathera muri mwihai bwa tardi. Nzina na mwero we.
1: Pedro kina mwero molo kwa.
0: Ana Pedro muna mwero molo kwe. Muna mwijelua.
1: Tata.
0: Ah, tihene no viran.
1: Tata, luta waka pae.
0: Ono obo piha si ichu. Ia teo, a teo go uiwa. Mwamu kumi.
1: Ah, guys,
0: alukutora kumi.
1: Okay.
0: Eh, nkanlele ni, omoro kuigo. Elimu yovolo ela, ni hango moro.
1: Ela, ndo nami jawaba.
0: Masa, onda bareriwa, kojeliwa, olimeliwa, apakua kebra fogu?
1: Ah, tamaka wala olimeliwa. Opakua kutu zapani.
0: Opakua ovi?
1: Rama ya mtutu zapani, ilo, opakua rupani.
0: Yo, vano? Ibei hondo ni komu elukulu ko ela yelimu
1: ta dikira ko ya kana na khalla mo kina ko
0: atokwele
1: mira
0: ngena wi wanna sana
1: kento eyo kana na ramo eyo kana na ma ma rawaka
0: so hose Muriwa wi muriva poma vene muri local
1: local
0: dad
1: local dad mwen wanna kuaka
0: wanna kuaka wi wile iniwa woko juntu puera namara wanna kuaka poranta
1: kaindo sampesi yo nanda napashia maroen
0: you are not muri zambeze mwera ka hindo chua boigo no moro none Tiwi, wana wito ipa sotepo wacha mana ho. Anna vila wana moro masi matakwa niso siyaka. Achwa kina kwa niso ipahaka matakwa. Masi niso ilimeliwaka. Echia

0: ኖ ተመላ በታርዲ አናቼ እና ፈላ ኦማጀራ ፍሉሚ ወዊኒ ወነናቮ ኦማጀመላ ራዲዮ ማጀራ ፍሉሚ ወዊኒ ወነና ተቆየናላ ካዊወ ንንጎ ካሙሎሃ ምንናና ምቻሉ ሀካሆ ካዊዋ ቆ ጃይ እቺንንጎ ካሪን ቬላ ቬላ ዳው አጀንዶ ጆ ጃይ ኪናዊወ ሙናሊ ሲምመን ካውሪያና ካማስነር ሃይ ኖ ኖ ቸኩላ በታርዲ Wili wili mwaho wo ninocha nani muruwawe
1: Ninocha velashku mungu kudikwati
0: Anavelashku Areche hapache rao ho
1: Nareche meshu wana tepo kumpwa Urufari
0: Nyo Awana nina raha indo we mugiva hemoha
1: Onkwela wene kumale taiwaniku wa talaga
0: Hoi atepiva podo rowe iwe murianyo
1: Ha ha Orang ini dia yang tu yang mau dani, orang ini nak winya nam mata ni.
0: Dia yang kira kami apa podoro awi ibu muriannya wo.
1: Ahe, murweta ini mungkin ruali kuari zaman nam dapu awi mici na jua mungku cinta mungkin panji.
0: Ah, kere kini cunur cina na velashku.
1: Ah.
0: Muhalo kumu winyo mukiru elaka.
1: Inyo halo kumu ane teh kohro elen.
0: Ya na velashku nyu. Rumu kala juga na iwaya dihiere rimwa hola. Ewe mwa hawo hiere rorera. Ana velashku. O mungu ziwo matakwani hango.
1: No matakwani iliwa bahi.
0: Masen morwenu niso varriwaka.
1: Akala anela mohila rere kala nela no varrele.
0: Masen
1: achu controlada y descontrolada.
0: Ah, ke mada controlada, descontrolada.
1: Ahe.
0: Ah, descontrolada tuvi.
1: Ulento o hindari lo hindine liliwa mwete, hindi mwete lejo lao.
0: Ah. Kontrolada ulento limeliwa mwete?
1: Ulento limeliwa nto, nchuntano weena.
0: Oh. Okay. Masi, tishene mpenla were ya wawi, diskontrolado wo, au hindimeliwa wawi ahihono neichu san loko.
1: Kote posibilio manera mulonchanyo.
0: Akala ne lopuja. Ekalwa ne la olima.
1: Amasa.
0: Vano achiale ane la olima. Hiye no witanana rihe maja.
1: Ahe. Akala. Okala ni me de lo en chavarende wizao kungevo. Kihu hawe para kuin chwele nto miri hile hiki. Akala anapatila miri kitu kama huwele. Ah, hepa rawe andriye uya viri zikitwa pamalo.
0: Kwa tamana bwa tardi.

0: 87 91 12 65 7. Mamuyelela mhere wa we murinda khaliwa mna mmulekelela batardi sina na mwero we
1: ana Mr. Geraldo Ekluduya omkuba majwana Rosa
0: nami pamuki nako
1: ever that ombukule vulume
0: ombukule vulume ai komu
1: ya kamu isiwa lukutos
0: mamu isiwa machuna wiwiriana mapiaka
1: taver pa
0: taver tien to baba mulen tiempo
1: ah karna kere banon to munno na ho
0: ato kwene
1: ni ano lukutos
0: na mi pamuki nako
1: ya le angerando sempre enna tapa oligar na wiyo so ma higwe na arum khala tipu e pa telephone yani arum na nar
0: yo ato kwene
1: lukutos
0: kile deni into asheno mkuba eno wache wana mipa
1: epa ngin entender wi como ni wi aski so te pa wata miru hapama kuno
0: anyu nyo ndo murino muru hapama oh maga
1: na so o kana wi ha wi pa hene he sindrama bano
0: yele buchona di ye murun
1: ehe
0: o ya wi pa ye yo
1: taveri
0: he ngumi hero kurso
1: nada
0: he huseri go skola re
1: ah eh ado oye
0: ah wa kan mi krosa pa hi
1: sahi
0: ham veki wa kopia di bijedi ham veki wa certificado ya opa hi
1: oye so pa sham suru ku pa hi
0: mi va mero ba ki jino wa kusansa mora anse ngilu ni khala na mi pato ni istudu DJ Zaki na phani owi apuha ka ko hakanto ewe u akomandanta la na halo ki vir la fash favor ki yo ki hale le studio DJ Zaki na phani ayo wakhaliwe wo kileliwe potar sina na mero wi
2: narlenden wakhal
0: mahiti tata potar tata
2: tata
0: bakari ka shiriwa
2: nal me kosira dambe
0: apya mwana kumi
2: apya mwana nya akumi soka hende kam kumi somata makhoja momoro
0: narlenden Vulu ma radio anyo te pa walu anka mvukulen vakhani.
2: Ko kuma.
0: Eya pronto. Imacha irimi hayi.
2: Imacha hata ti hode hotel.
0: Moro wo kuma wi wa yowi.
2: Kuma anke swele no no rchiwe pa hoje imacha nat mena hotel. Imacha isinga so wacha. Enda vakini mo ro kirim pulam pi. Kanten termo si pira kojela.
0: Nyo mujhonne ro jipia moro apacha wo apacha ru oh iru mukhala ichibala iwaya oh
2: ke ise herre kamanaka
0: olelo vava
2: diki ise herre
0: moro wo panjolelo vava
2: o panjen dana ne chorwa kamna pon ta khal
0: ibahi sile wo
2: na re wa ku mukema wan swa dam to kam pai ma ke
0: wala hanko na lopole ana nloko ntadani moro ho ntadiwano
2: ever that
0: hanko ni hiyi kano atatato kahiyani kano
2: nari kano tinhima ga tinhinda we asiale anela moro ena ko dia sana hilela moro onni hola diso wacha ozinya ga isorope ana mandria majojoli inowa pasal sinoja mbili akala sinama hingoro chawa enda borno poti we la vai mata ikoda no halela a moni ki hiya ka moro nise ka hiya ka tio we asi othena le la moro je ke na ko tawe ela kewe ke honna ki ne la luku bankai
0: moni wa chatanu
2: Mwani wa chatanu o pajina tuwa maraka anama flora.
0: Tapu ya mwana wo, ya kele mwani wa kakato.
2: Nyono towa winti hakele to.
0: Nyono?
2: Wanae li tiwa, tiwa tata akakele anami likare.
0: Kwa tamala, batardi.
2: Wanae ru, tiwa ta ta anama kolo
0: nyu murna tiana gavi vade vanyo ninyu are gavi
2: ko ko atiana anama le ili
0: okay pronto shega shega muhimu ya memu lupo na muki nako
2: nari jimane lupo na kene kon community ni na makolo yawo
0: pronto mon muki nako
2: Ansele numa putu ale kasina ima bangi numero nak mabishe numero nak banya sele numa putu
0: Ansele numa putu kabanya numero nanar lelen
2: ya ba hamolim doko ansele numa putu numero nak la ya kel monako
0: annan ni wuriyane lu ansele ne mon mutoko ene wata ataka
2: ya kel monyo wane tadu bisina ka wane tadu bisina ka mahanan bakareya ata amblema kare sepiu kama na ka shimali turwa baba ni mana wele
0: ya kelemone
2: kasna ni kemele baba
0: mo kota ho
2: ko kota
0: matmurin ko deliwa o ho ye munjiji me hanu merne ne na chotanu
2: nar giti me hanu merne na chotanu
0: nga ma per kelene na kina kwa chotanu
2: anam ka wa o luwala o tere kinna ba ham kumone
0: ya
2: kinna ba ana filu liwone
0: ya kelemone to
2: anno staru trike kinava hamoni
0: aha
2: kinava hana kaneta
0: ya kelemoni
2: aya kelemoni
0: eka
2: maneni
0: continence tata muchuwe
2: nda ko chika phama
0: mote porloja kai chuan
2: kisina muchu sok dina takai ha kemana ka kire monya ka wasele maputu
0: mon wasele maputu wo pia
2: Nomor manje.
0: Tata ko hiwa.
2: Hiwa.
0: Ko hiwa tata.
2: Berikat.
0: Muluku emeren nahalo kumanomelo.
2: Berikat.
0: Ona mahi piwo moni.
2: Moni wokia na mesi moni wokia.
0: Pama zele no tamala. Apo hale tata danar len. Ona mahi pi. Makupe poma yope bane provinsi ya Zambezia. Mwana ru ni mwanro maputu. No goti zera poma yope bane. Makupo na mahipi. Batardi. Usha kuwa pama. Nihiku na. Neraru. Mitalu sa muholo. Nachuna hupiha no. So pajwa sa ilapo ya musami kinilapo. So kupena nilichole ya kuya. Resinte muna huaputu. Narun romeli hana vale nivoluwa laka. Ngiwa kila kinako.

Kudanza tunapiana wapita fere, mwatu mizambu kwenda kaona mbuyao. Ana indambo kaona kumunda. Kaona mbo pifuyo kuchitavukwe na paya na nkuku, na mbuzi, paya na ngombe, paya na mabira. Tumene ana ngapita fere indambo kaona kunyumba, dai? Indambo kaona kumunda. Sidadi sato pesatu. Muna kaladi shitimiku na kwanu. Mata na kutu misa sabwanti sa zogo di ana ngani kukuli. Muna zavasa bao kuno ana omo. Kuno pomada ya mala ana piana. Kame funa kuja na familia kuumirwa. Kakata. Mwenye munga tzaduala njira kunyumba muna idziwa. Penu munga afa na angwa sajitate wani nga afa munga nsiye muzi. Nga kuti familia kavirana nazo kazipasambu chipezo.

0: tibuluke nzambezi ya tibere muna provinsi ya tetikwate guri wankuru anamawa na nzao ishi ndi zume nzata chewa nzizibula wana febra bindeje kubina manai
1: Oh!

0: uchesa wambuya jontimba mbudu yenvasa malaria mbudu ndi imbu imbu nkabigopa polisia nkabigopa jornalista nkabigopa mfurumero imbu mbaka kala kanyimbu kachinyama kangonongono
1: kangonongono
0: Ntoko zetu ndi usere unomwe ubodze usere unomwe upemba utatu unomwe unai 8718793074 kwani ntokozi tikwanise kuchedza pano muna mvunzo na mbuya timba kodi mbuya timba chinchino kuna ma red socials ma internet kodi muna ma page namba mwemo anango tsava kuti ana página para comprar uma mesa sambira cobire bulkira para a página nere quanto coisa o mundo tizuane zina masico
2: masico mas povo
0: tizuane zina
2: mongana zarco vangana quando o cito tambara
0: boia zarco tá na zarco pela semana
2: o viraguino
0: mona mfunzo pelo dono me fala cosia
2: já somos filhos de vanguari Dumwa
0: uwe mbayo wa virilizo utogoro wa kuenda na rusu la mwino. Takuta ba muna
2: nkulu kudantole na
0: moto. Nika vunza kodi chinchino kuna maredi sosiaji mungu wapati sambabasa. Anangwa stambira kubiri tisava. Imanda kwa nisa umijao ya antu ya laiki. Nda kwa nisa tani masigidori. Nda tabira kubiri.
1: Ino ndizati kufungula. Azinja kundipanga maningu mungu nindi kufungule, ndikale na...
0: Pantokozo na muntu, tizwane zina masiku?
3: Mbwala nabai Savimbi, Saimano, Shuraguno, Nyaonga, Shuvimbele, Waldada, Shuvimbele, Distrito ya Shangara.
0: Mbwaya Savimbi, tipasene tivi?
3: Apo basoru kutena kutipasamwe, yendelele basi, urishiruguku, shindiputogoro.
0: Takuta muna kulu kuna atalina maotu?
3: Indi, indi.
0: Mbwaya Timba? Mukalonga hapa tangu ya Maredi Sosiaji?
1: Maredi Sosiaji nilonga kuti ndigazati fungula. Mwenye nyimbo zanga ndisa chitatumiza mu internet, bodi kuzigumana. Mwenye ndizati fungula kuti ndikali na yenga yenga pagina. Yine mga tutuwa mga malaiki, sakana dinyeru ndizati. Mwenye ndi azinja kundipanga kuti ndichiti bibi.
0: Pantokozo na mtu zwane zina masiku?
4: Zina masiku masiku. Mkulana pa Emmanuel Fernandez wao, iwa ambazika na pa ikambazo.
0: Mbuya kabadzo mukulongera kupi?
4: Ine ndiri pano pa bairi ampade pano.
0: Tipangene tive.
4: Ine nkudekedwa na jomo jirugulewa wakantori watu hawa atuwa timba ne?
0: Atimba.
4: Ya amoyo nyimbo imwe ya mbului ndadekedwa na yombo inibano shikoti mbudu. Imbaluma ishipa samatenda ya kuhivisisa mtuzi mwa mungu. Kuna mwana.